0: Kamanitong ima ko katang na ito, ano ka ang na ito, ang nami 46 Timothy ka katang lugunig, lasong na kang na ito, kwan sad lang minuwayan na ito, ano ka ang na ito, ang nami 20 Timothy ka katang lugunig, lasong na kang na ito, 5, na yan, minuwayan na ito, ano ka ang na ito, 15 Timothy ka katang lugunig, lasong na kang na ito, 6, karog tutang minuwayan na ito, kanang na ito, ano ka ang na ito, kanang nami 30 Timothy ka katang lugunig, lasong na kang na ito, 3, kugarong minuwayan na ito, ano ka ang na ito, 15 Timothy ka katang lugunig, lasong na kang na ito, 7.
1: I'm going to go to the hospital.

Me magota when it reserve me no and reserve below learning in no time make some miss out tavane king and the maligali of the king and it is on there to good amateur naming agalan on the pat than is about a young king and the anglican coat cut him a ying in knee lack to some beginning a lutigo amateur tavane sanikilomic man that imang imang ni lak piu katalong imat man nakanuiling alang mga arta na may yugi yang at tusok pingin yang may yabot pibali yung lusaking uyaw tano kay pat tana kawisa alotok pibali yung lakakatang niya gilno ni alian niya kawisa utang mayok ilanuban nang ilataman na pilang matop ni alabitinig tayo may takibok palak si pali yung uyakatok tuwalaw galawak tigun. And good morning and welcome to Kulakon CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Akaluit studio. Today being Wednesday, October 7th. I'm your host, Lisella Vepic, here with our technical operator, Jamie. And welcome to our show. It's a little chilly out there. Not too bad. There was a little bit of snow, on the ground now. We'll see if it stays on the ground this time, but it's not very much. And that bit of wind, of course, makes a bit of difference. So another calm, beautiful morning this morning here in the capital. And once again, welcome to our show and for our English programming after the 8 o'clock World Report. Good news for King 8. A new church building is on the way. We talked through the details with MLA in Cape Dorset. And, of course, we'll have Dr. Lynn returning for this week's health column. And artists across Nunavut start thinking. The Coyote Community Food Center Hall or has a call out for your artwork. And a special story out of Rankin Inlet will tell you how a piece of pottery found its way home. And of course, we'll have the regional news for you at each bottom of the hour with Kawisa Alutur. But before that, sila kanun na kanyang itamana kikitala makawiga ka kay nalutigo. Itamana kanun ni nubuyan niya tigo kanya pila katunayang na tapos malo ni on na may tuwan ni may anak na kang niya tuko koning at tu kimiro nubuyan lo niya koning at tu king 8 sa kanya lo nubuyan katunayang tuko on ni may tuwan ni may anak na kang lo ni tama ila anak na kang niya tuko nila kukoning at one pan na tumilo nubuyan lo ni ano kini nga 50 mga yan niya to kuko ni nga 1 ang malaki kita drak nubuyan lo ni kan nakatanyang nakatawa si mayok on ni mig 30 mid 50 mo ano kini kan niya to ni tama ni nila sun nakadyang ito 0 mila ngayok kuko ni kakanilo ang malaki nga to kapik nubuyan lo ni kan niya pilakatanyang to kuko ni mig 30 mig 50 mo ano kilo ni tamani ni lasun nga 3 mi ga yin nertok mitti matale mi lusa kin nertok kise no nusak de ma sa kin polon no butti palle ni nertok ano kin nga 50 mi lone ni lasun nga 5 amali pelduk sa kin no lone kan no butti palle ni nertok kan ne pila ka talon ni nga to sa mi unusak ano kin nga 15 tamani ni lasun kan nertok ni 5 amalo ilo lim minubu yalo na kanya pila katanya ako na mi 20 mi ano kilo ni nila suning at 2 amalo sa nga yak nubu yalo na kanya pila katanya ako na mi 20 mi ano kilo ni nila sun na kadyang ito koko na kangilo ni lo 0 mi lang ayok amasa ni kilo ak nubu yalo na kanan na mi 20 mi 40 mo ano kanya ako ako na kalo ni 3 amalo resolute nubu yalo na kanya pila katanya ako koko lang nila kan nakatalong na ako nila nig gimmick 20 mi ano kanya kalo ni nila suni nga 13 tayo mga kaya nila suti yu mi kutit mi kito sa tayo nakpago na 13 mi kaya lang ayok amalo grease fear nubu yalo ni kanya pila katanya ako ano kanya nga 50 mi lunay nila suni nga 6 tapos silaw

0: ika yokta we ka to kali to kat tutta vi ulla ka siyo mata wa na suli makita yo ka to ga lo kisen mak um mare ni so on ne se mamata atok to se mayu na lo nang itu inu tamanna ko sa ka bigikan ni kay na ko bi malokano inu ta wa ni king ngan ni riu gunna ni amanga ta na sana ya bolle ni nga ni riu nak sitil lo ko
1: Ela retan kiukui ma sorlu teko tut servirok tui ikilok tilugi sorlu ilangi inui inui singa ta ilu agu kamit tu jalak tu sorlu utpam ningit tu kisene tako makik kanon na makik tokak kanon na tu nutame so to tan ilukut sorlu
0: kaum makan
1: kaum mak tu kan nung nak tu nereun nung namalo pigo kanu upgrade jo nak tu isi mga jo kan nung nak tu jang nak tu jang tu tan tebu na taman na isi matsak sa ko tigo jo ngin nak katang ma ino sam kanu tukko to kak tilugo sum kanu mat sum matay mat tukko kung kumay tukso kung ima isi mana sa umma kasi ani sabit sa kaktun na yung na matun na upuriyu gumajasin gumajatin mo tana na tu charbe tao sa ulo ni tana ako tigil yung unang to so tana tay ma ako tao unang ni nga piyuli mo ino sa umi namalo ni reum ng mi ino ka tigil ng mi kasi mo sa tu nakaka tingnan mo ino nakatigil asingidlo ikajok tu hatalok tu lu taman na ikwalalok tu lu kinu ni ago hatteri ta kolobi bila kita tahu le lang mata amalu asingi tu cak tu lagi kena jadi nak cikak kasih lok tu lu amalu itu tarikkan nak rumah tu nak tarik tau ikau mau rumah cukup dah ina ane kat kudu cak bunga kilok tu lu kinu ni ago dah bani kangen sinong mi utang mulu ni kina rin na at siyo kalilaman Shirley kikwa tabo nga September tulu 2013 tulu tabo nga kanyang sinong mo kama kanyang sinong mo si Malok tulu nga takugun na silo alawak ko ang malo ko rin na may kumat sigo kinang mo ni pigod sila mo kina rin nivi nga tami nivi at saka mo nivi bigil alawak ko tayo tak kuno nga tutya tutya bino matu lakpata ito ni gumak niya ktan ni kita na nagkaw matya ko magiwa katan na mag ikajok tiyo katak si mani kaya na kitutya ko makitkan na kong lugo
0: nalo nang ito nga inuit ikajok tiyo kaya kalaray matatama si mga ukaka ko bitaman na sibul lakpa ang mga maiki ikito kasi yung manamituin nang ito ato siya pinig inuy ka yung tiki ni nga sakit kan ni wala ka tamo yung solo sangitik ka na to
1: yan solo tamak ko ay lang eh solo katak sak tao tuwak pa inuk mo ino katimi ipigi kat tao ti iso mo gata nagkutuin na tayo mataw makikan na rumanang ng mi ikasok tigin ng mi alak kakto kayo na ulak to tayo mga nilaw kakao makko na kasi ito tilugo ikadog akat to kasi na siya mga
0: tayo nakiya to siya bisa ko yung to kangat ko nariyo nariyo nakayang mga kamana nalunak to suli nalunak si mga nilak suli
1: to kasi yung malikot tayo ko atong mabitsa nga bigak tayo wala ka mga nilak pala yung tamani ko at siya tamang ikamang kasi ani akin na sangit tao di kasi malagak sa ti kasi ani tao sulit kan na may abdua ka lang mipat asing ko di ka gumang na ang minyo eh bilag ik tao na ako titsangin niya
0: at ako tingin ng itan na kanuri na ito sige akan na kumato ako
1: no na kong may kanil kumato na sugam mara ko lang lugitay ko tutsak tulog ayaw watut kinyang ni tamalo asingin ni katitak bika katakong na mata bila nuna din ni pigod ano bisit siya kakti luwa tao katang may matay la katititaw siya kakti lugo pinaswa ko si tama nagtuwi lak tuktuwi couvert, ça fait des

0: Olá, Cuta. CBC, o que está também para valer? Vamos fazer a ano, então. Para não ter o meu taco, a minha raça já o lá, muito maco, a gente o que é alemate, na gaja o lacrimi, a mala comeia, o mar cacari, o halau totale, minha alega latilugucu, o no sacun, a mala taco, a minha raça já o nir, tuting, cacari, a halau toco, tu sala, muito roca, a neto, a tomine, o manga. Akagui pinga si utak kalaw to teang na kahit king ang nitutsiak binga nitutsiak bitato na kay halalatun ta nitutsiak bito ko nga St. John Anglican ta na ika atuktaw katalaw si Majo akagui 50 uloat kasi ni 2023 ngutin lugo ang malawa si nga nga tutsiak bika king uliri ni ikawalalaw si mamata ta imalawa kagui pinga si utinaw ng ninuat silaw to ting king amyut Nila takwa tutsiya bitsakun nuta nunalinga ni ilaktok piyo naksaw niya na adoktaw hatalaw tumi isibalo uko tak na itsibaw takajangan ang lakang ku tutsiya bilagajangin ni tayma ikaw lalaw si matilugo ko kingam yun at tuwi na haksimay nakto.
1: It also establishes a
0: Mamiana tana ng tumatabaw na uhutak.
2: Rene, pipakakun na ito ino gabit itong asok titiak pagitab.
0: Suli, tana ng tumat. Tana ila, katsiak si mga mamaan na ujok nuta to tiyabe ang inaksaw niya ang nakatanga pito kaulaw tumi ang malo itiwaw tak ni guno ta ni tiki siya niya matuitoy na kaya di kawaya si Birula ila di sa mga

Ngani pale si ko hak si maju iko ala la hak si maju go sulai si malu nak temitun tete hak si malu tike si ani si bi si ko no pale si ko hala umajun a tei mahau si sai na la hala wata tei pasi ja chami na la unai si ko na la ungitu na la unai si ko tei chat ta hala ungimat ta ko iko ala la hak si maju tamaki hau si sakta uninga mana pesa hak si malu tamu.

Jinak téma imo palela me masilat yung pimulator sa sonya lang may yut utam may gusto kalo na ti tuka ina lang alam may yugot kasi na naiming ak silat yung pimulator sa solo ti lugit inuti tuto sa mga may gusto tayong mga tan isipo tayo nga ang de kuno tuto sa pingin yung may yuta wani tuto service sa kulumik ni rupalela lang may ti lugit ang ay tungas tiyero na kasi

Hello, Lakut. La Tabu Kutunga Sugisima, Nakul Lamot Utisunga Tilamitiluta Ulumila October 7 of Pingatsi Utilugo. Ilak, Tamitison Nelam Yugutana to Sagamina to Tavani Kinganik, Nuta Mitisia Visamik Man, Panapalelang Matapiva Lelang Matelak. Dan isibot ka yung aking ganit ang di kung katimayi nila sa pagbigay ng ati ko. Amado, ulang ngayok pipalian sa yuli ko sa ngayon ngayok sa loktok.

Rene pipakakun naktoy no gavit tunga sugditak pagita vona apek sa kumatilugit kinaw mga pit o kakarok tilutit.

0: ulakot sibisiw ka tata may pibalir ubang hausang lutong panak do meon ane kakujaw lang ito tako maku ang uti hukya lemating nagajaw lakimi hamalaku meon nga umar kadadi kakadi tana hukya jiminiw na kayo talimi nga natilugo ane kakujaw kunila ito panak do meon kakadi to salawin na kato anak tohan ng mga akagoy pingasuta kilaw to dita ko ang likay kingam ni to chair bita to inarehalatun ila to chair bita la si yuta na St. John Anglican to chair binga akagoy 50 ulo atok na ulo si majong kisini 2023 ngutin luguta na amalawa si nga nga to chair bi ikwal lalawak si majong dahil malo akagoy pingasukay na ulo ni no sila to di kinga may utako to chair bi tsakalak tuwit amalong piyo na sa unay ato ko no tamik ije balo uko utak ha ije ba utak jangat tu chair bi laga jingita ukala utok ha dahil ma ikajaw te ham niyak tok nunalin no ticket to the tako hau di saktaw ni ngita making matumalak tu. Tako to ano ki mi ikong makotili luti kita miyo ni atok tawa kunak sila alak to hau jaw lato. Yani ko igo gulo chiyo bingani Hope Bay mi 125 kilometers. Nigingangan ni ikalutu chiyo. Tay malugok sa lo toy na 3 million liters akagaw tamat atong nginak sa hatang ni alak tun. Lalak tun David umiligay tok kitang miyon cooperation ang inyo ka nga kitang miyon ni katigay nga kago tamak siyo tigay ni nagadyaw la kami kati matilugi tay may lilaw tok umiligay tok tay mapibalaya ng mot ano kami nga to ikaw makuti ikaw tikakun na lak tok.
1: It also establishes.
0: Taman na pigi ako tayo kung naniyak to sa loob mayon ni ikumakuti liyong New York Hope Bay mi. Amalo atako kinguningan ni nunalin no atok tayo wali siluting. Tay malo tak na ani ko igo ujakat siyo. Ujakan niya bingangin ligi ako maan niya to amalo 2030 pijakirlo niya. Kinatoy na tao taan na pipalaya jula ka ng mailin niya ako maguni Carlton, ilin niya bidyo ang ni

Good. Kawisauti bol kawisaluang itaro girang nagatigo ni pibuto saksao yaga kalutildugo piga ko tiging itaro gigatigo mamaya na tungasan yung mga tinipibuto saksao lutildugo CBC ukiyok taktum na raw tinga

0: Tak kuno nga tu cha cha bin matu lek pada tu ni gumang nak ten ni. Kita na nak kau macam cara mau gawat ten na. Mak ikajak dia kat tak semen. Ten na kita cha bin makit kan nak mulu.
1: Nalo nang itu ngai nuit. Ikajak dia ya kalau ngai matu sama semen nga. Kakak aku bila mana sibul lek pangong yang maiki. Iki to kasi yung manamituin na nga na to siya pinig. Inuwi ka yung tiki ni nga sakit ka ni wala ka tamo yung solo sangitik ka na to
0: yakin. Yeah. Solo tamak ko ay lang eh. Solo katak-tak tao. Tuwak pa inok mo. Ino ka tami. Ipigi ka tao ti iso mo bata. Nagkutuin na. Tayo mataw. Makikan na kami ng uman ng mi. Ikajak tiki ng mi. Alak kato kain na ulak to. Sa mga ngila ko kagumak ko naksiyok to tilugo. Ikajok akat to kasi na siya mo.
1: Dahil nakiya to siya bisa ko yato kangak ko nariyo na nariyo nagayang mga kamana na lunak to suli na lunak si mga ngila suli.
0: To ko siya malikot ta ko tungo bitsanga bigak to wala kamana wala yung tamani ko tsanga yung tamangit kama kasi ani akin nakcangit tao di kasi malagot sa ti kasi ani tao sulit kan niya magdua kalang mipat asing yung di kasi gumang niyang minyoy bigyan ko tao kung nako ti tsangin niya
1: apat ko tingin ng itan na kanuri niya di sige akin nang matuwa ko
0: no nakumay kan niya kumatuwa naksugam malako sa lugitay ko tutsak tulog niyo watut kinyang niya tamalwa sinin niya katitag bika katakun ng mata. Bila nuna din ni pigud kano bisit sa kaktil luwa tao fatang may matay la katiti tao sa kaktil lugo pinaswa ko sa tama nagtuwi laktok tuwin kuwa sa katigit tuwin sa katigit tuwin ilang nagtu kaktil lugo lo iluwak sa kaktaw fatang mata dahil na pipigdwa ka lo kaktakto amaro ilang nagtu kakay matay ma ikuwal na nikot at walo. Solo kili ko tao katak to umatik ko kasi ane taman mamisang niya ang minyo umat yun
1: kaya na may David
0: kaya na may tao

0: Meneang uti amalu ata nahuke yo menero no no bume pale sikot o khaxi ma jokhin la meru logo tigu ja o lokto ke jene tau ata usik ha ata ne ikilik ta mene o jok amalu khanu ja khanu khanu jang tero mer u ma kudadi kukadi tan na CBC kunoi pachau khala mat matusi mane ga ilatuni no na lenni hoke jo ha maggo tale me nga na te lugun no sakut amalu pan na tu me ne ane ga re ha khu ji gani ke se ne pale se ko ha se majo te ma go ane ga te le mate se ne me ha ho se khala ngit aka go pinga su tu ta khala tu ti ang le ke king am ni tu cha mitta ja ga ti jut ta kolut wala tu cha bitu hanga Saint John Anglican tu cha bingat aka gue 50 lo atok to lo to ke sheni 2023 me amma lo singa nga tu cha bita na nuna ni ni ko la lo simamman asinga nga tau iko la tita mini uti lugu aka gue pinga sukei na jo ni no cha hatta lo to tita ko ai tu cha bit chakhala tuit piunak sa unia togo sibul leo lao tumik heji balo uhu tak itchi bau tangat ang lekan kun
1: nilok sa pahal ulak to tutsiak burok si mazaming itchi o dengan tikitita mazabut unak si kutta huwes buulong ang mima tu mati unak si tuin nakirik hanula kakia kasiani hawjib sila mazabut bujabik to nakpatanga tutsiak bitsa
0: Palisi kuda tay mau haksi maju ikol at itaw la haksi maning ipiyari jamini utuin na relit kisya ni CBC kunut hanti takalaw to palisi kut hawri say nalaw kalaw to tigo pasiyat chamin alam na haksi kun nalaw ngitun amalaw ata ko hawri saktaw ningi matusi malatun nuna to habuta ko sule atugo te hatu nuna hakasi ma junu pijun na te hanlu te ile sa gajau gu manam me government to ko khatu bengagun amalu ta ko government to ko nalu na ila utangan ne peta ko jijun ta ko ngala government to ko disi ma chaksi ko ne khoja ngi ta ko katu je hatigi maligar no 35 pijun na utingi kanata me kinakulimanut nuna hakasi ma junu to ga ngajuning tako 6,000 ulot tuit namminik nanunak si majuit inunakak tutila badomi nunatukabut tako ngila gabamatukakuno tutsikak si majuit amalut tau kimikujo kanikujiluti gabamatukakuno nalunailaw tanginik dahil malo tako ngila takhiulaw tumi gabamatukakuno dahil matako ikatui bikut Khawri saktaw jutigisu nginni nuna hakaaksi majui pijun nauti nginno angilau ngin mata Ukaktiw jok nuna tukapukkun nutai ma apikajau gomi apiksoktaw gomamat nille gomalau ngitu Tako ikaktui ji naluna yaksigaya khalaktu gaba makut Ammalu nuna tukabut tako ikaktui bikku lau tillugin Ammalu anu gimu tako na pauti ikamakutileo ko tau kumangne ato kitang miyunuta na au jau lakto akit tau lakto ani ko igo gulo chiyo binga ko hope bay me 125 kilometers nigging ang ane halutu chiyam ang maluwak su halutu inami 3 million liters ni atong nginaksaw niya nagay juin nakagutaman David Umiligato, kitang miyo cooperation ang iyo kangat, kitang miyo iniwi katadyo katigingin, agagu tamaksi utingin ni katimatilugin, nagadyaw na kimi, ukalaw do tayo maa, ikanyo do katiyak ni ato, pibalaya na mo.
2: It also establishes
0: tayo maa taan na pigiya ko tayo balaya kung na ni ato, salumayo ni ikumakuti hakluti, hope bay me, amalutaw tako, tamatsuming anong nalino atok tayo wala akong naksiluting dahil malo aniko igo na ujakan niya bingani ang iligay akit ilugita na kanyo sila ato 2030 ulapan ulukot here to CBC Regional News we're learning more about yesterday's gunfire incident in Panakto Mounties say one man is in custody after what they described as an active shooter situation. Nunavut RCMP added he was arrested quickly without incident. However, one bystander suffered

0: Teimipo.
1: E te marimana o kaksema yo kago yurak tillugu anglikan kunningartunik notang metuk servile romalutik kangari atuin naure gayak tuksau watan natuk serviksa.
0: E hai sunana insurance haju gatangal de kuma haju manta tapinga tuksabe benibuk kinaja kina de kala yulu galwa tsiani tiroksa hatta mo ye da kodut sa bana gin in mahata sunna kala ngi ti se ga hamna pata ila ilwani tsani tiroksa ba me ye ta ko mana munu tiroksa ye tsukia bo tiroksa ye khotini
1: Kasito kayang mga luni tan na tukserviksak aking ane kao yung mabin?
0: Uwakto ka lang kaya uksi mga imal kasi ane kino lang kutipo man na namin na yaraw na imi na ihanat wang milya kasi siya ng mata tayo kino lang kutipo iba kino lang kutipo tayo the bunny amadiru na mi 1 million ka chat but 1 million ulak tu galo ate o se hatta hatta hatti la la manga o hatta khol la da oksen mangi ma ke han how to chat la pala ju se ro ya
1: kanol dikang ai ke na yang ni a perok se na so kattak pe se elixir lose
0: e ne me amal ha mala ko ni pinwa ben ne atu hatta tu ko kota yak fi chik la kota yak fi khatta tugut amalo sa khatta chik khatta ne jotera ni ko niwa cha tu nam ne ba khatta me ko tapte ko nga tiro xe chuta
1: e kanog de kya nga ikayutik sa na yak to ne no na resin no nga yumiglo ni kanok o kaga kan ne gumabit kinaw yang mi pirok sa na suklo ne kanok to goro yang nakattak tuk sa ungmat akito yunik pinasuk tilluge
0: iya hay mana tira sa mo hat tira la mo yui adla kibo namo makunung kina dari patunu ni be hamla kunu ni be tama ko chukse ha bi so lo ke bu ti ro se kan ngam no ka mo de cha chukse bi chamo
1: e ta na pang na ta si atok pa le lu gunu tang me tuk ser victara ni sinnik kanor le ni reu gi yakak pe o varon ne kanok tamanna iling no aktui ne kakpa
0: akan tiki dojo akin na changi tiki si majuit amada baneu merdo pinasho ko sang tiki lang am man ilu chagalangin tiki lang ajuit kasi ani ang sa hamalaku ang si magasyo mata permanyo na katami kaya ma kaya na kamal kahaluna watini kaya yung watak si nato uhal takulaw ng takulaw ng kausul at ang mga kalawa ka ihayla
1: Ape ko tig sa kakan na kung nerso nga iyivalo ka no kaya o kakakan na kumabi
0: takwa tana utuk siya bito ang inok sa ulap to utuk siya bito sa mga mik na dilak to mik 80x35 tana ang inok sa ulap na nga sa nga nyo si pat ang inok sa ulap ang inok sa pahal ulap to utuk siya bito sa mga mik ang maloy siya bito ay siya bito ngayon tikipipa ang mga bito ang nakikuta kubesh bulo ng mga matu unak si tuin na kaya rek hanu la kaya kasi ani kaujib sila mga bulo matu bisyo yung tao na patang na tuche bitsa yun kapaman na tuyo kundi na yung
1: kuya na may laro pibakakun na sa kabin
0: hayla na kong ikaw

0: Sa kabin abek kotigi yumaruak tanik piluak tu misog lutak ko ang unasuk palya na ang mingyot tu sa kominak tu ni tu sang na ang ming mata abek kotigi ngitan ni kanutuin na nilya ko ti kakumag gubidyo ni pipi kakibuti
1: si John na ya uki siyang umato man na kuya na sili kiyosun ni taak si katulak suni
2: Kau jemaah rasuka inna nak cahaya cium, ucap jangan cium mereka.

0: yukarıyetkinlik çoğulu atıştıkları ömütlükte ili artı yut okuğayı ömütlükün ilgi yengen yatta atıgı yavutta kavyeme yetkin nedir sürdükte onlar tuhut. Kaymın da oku.
1: Eğen ne koyan nemi atın na oyun naktuan ne sağabin apıksı kumat illiğe.
0: Eğen koyan nemi de oku.
2: Tanna. Isaac Suyu ikbertjungmiu apersortorsimatillugu qanaiartiorsimayimu ilai qaqqasiqtartu narakallakkuvi ilai tafawosin kangerlinermit pivalliayuleriinga Donna Adams pivalliayulerilorsimayor September 8 ngutillugu ullumi pivalliayuleriyunnarsijuannaumiing matungasuktillavo Yenami Dana Ulumi Pivalia Yurunaravit Atuino Katakuenu Sequen Namingo Yok Tungasuki
3: Matna Tunghupunga Ima Matna Tau Pivikakti Tau Yugapta Pivalia Yuni Tuhawang Nakta Mateko Nala Guvakatau Pivalle yulleri taktunun alingni. Naalat seme ahuktunga ayungi gittaa kila. Hona niglu ukau hikakta mangata teemanna. Ili tibigini luksuvi ili neamang matatta. Tamani. Nutangulir metillugu taanna takki. Pigeli hal lagi tilugu apel la lauk tugu galuang unno inna kai uke kang ulikau tigi laumat ilamak pilau kakin na gulun ni takita na ila ublok yun iping na likau tigi lauk tunigling na guyuk to hila apilau kalat sutay la tema pigeli hal tilugu tana takik kadjang nak tangmat Hibur lekta kami api gigi orang kan, oke kang over letil dulu. Apa tu celu kau, halumat ceme aku yak tamat. Hei orang nang matau, nigli letil dulu. Ya unwangin nak kila kau tu amat lu. Apa tu kau nak suni ulapok, tekanat. Tetapi kan aku pikir juga mana mud makoyo nak tu yak tak kicah macam talak tu talu dia attitude September lock tu me tak kicah macam talak mapilok tu me ublakun nukak talak pilih talak miyo ko kini wajak talak miyo ko ikalu neting mihun Ubluluk tating mihunok kayo ito matatamane kang itlinang me. Takit siya me akala lauk to. Makoy nalikso nilo. Hilat siya ulo yung ugalwa. Atay na September 30 utilugo. Nuna kakakto. Inuit. Ilita kayaw dito yan ni ublungan ni tayka ni nukka nga lauk tilugit. Nukang ang na umayla. Ilita kayaw himalik tilugutan na September 30. No nakakakto no piluak tumi ilinereak talawak to ikay. Hilat chaw tseme loa bilawak to. Hilat chaw galak takto ga loa kadjang lakso ni. Makoy nalik tugo kiheni man na. Nigling na kanilaw pa kay pikhigo yung mga kayalaw tigulun ni pinahuwa ko hiluktak makuktok ni paluktok tamani nigling na ko yuklo ni kaya ni kanilaw kani unayak tigul takwa taungak taktak tut Paung aktak lauk put. Namilik ta paung akalik koma. Kiwan lang may. kihan kanake pekalo galo lo to yang itune bolone hogolle law mata kihan yame ye taung akta law to amma tingming nai tai maule re blote manalo ne hulle kai ilang kingming nani katakwerao yak takto ang yuti yuhok to kingming nai kubegi yo gulang ming mata tau tamane apilaw til logo kingming na kai na hongmat ilana maki hongmata kihan kiguta ning nakalolaw ni chamak to kapi nagayang nili takulaw kama kihan itaw ngak tak talaw yuit Itain uke karangay la ilikuhiw wak matan na tuktulek tut. Tukto kalaw kimagun ni tu yak lo takihen ni uke uga hawlik tu nag la tamane. Tay maungin na yugalo ang mata. Nuna mo aw lak lo ni. Hoglo kamanito lo iglo ligaw yuglo. Nalani mani tabo naso ni nunak ko tamangan tuk pangaluk tate mahulok tuk kihani na tikalaw kimagun na yakmat pitakalik na yak mga kawiyahang naktugalok tiki pala yun ni takot daw yay nalawan no wililo na huna himang itut Han dak tak tu, teko kau jimat ya mata gagu tama atau ka han dak suta nunamut tuk tu ina hulag hulag ta kihani tuhak nalong itu han dak kok tak tu tuk tu lau mangata na tuk tu kangilai la tena pikata ila tabung ngayo kalaw mat taban ito kalaw mat amit tukulo ni kaktaw yo ten na o kalaw mauban no magtakak din na ta September kitago yun ni tuktuhir na hulaw mat tay matagot amagot tumingin ni takulaw so ni ama uming may Takun nga kay tukil liu pikin naktugut amagong nulo uming man nulo ako kimati taon ng mata tuktu kagayala o kalawang nagpaluni dahil na makay angon na huksunit amitukulong mo uvinang takun nga to ako tuminit akulaw mat amagulo Uming malo tumingin ni ikulo galwa. Kovena hulaw tu makulaw kangat ni palulaw kangat. Tako atuk tu koy tigo tigit talaw tak magit. Tia tu hao manang man. Tunno leo, tunno tak kanok kanik. Kihene. Ilanaw tuktu katselong inak tu tay mato umek tuktak tuit tawo nga huli kamanito lo igluligar di nalani tuha nga bluti tawo nga umek tuktak sutik takpaw nga umek tuktak tu kihimi tuktu la paluktak laupot Umiyak toklo ni kihani. Umiyak akto kihani. Tuk-tuk paluktalok to galoy. Kaya handa kukto naw. Sa agaw yalok po. Kinaluga kat siya loobi malik so talo. Iglok to alok tayo. No, iglo ni kangit sinang magtakak kulit to. Mat na... Nakto ko yan na may nakto. Ang unahog takto niya.

umiakangin na tami hutigot. Magtang ni aiklik titsitak to ublo tamakayak. Nguyaktok. Ama nukapir na niwekher na inay lunit. Kinalugagayok to. Ukaw hiutak suti, aiklik uyitak suti. Kuya huti kalagik suti. Kuya linak po tayo ko ah. Magtakat siya lukaw ligata. Ang unahuktak tunod. Pitsuta. Tunyo kay taktut. Matnay ko. Ilang ila. Takuhuang magtalaw kaluwak po. Tikip pala yun eh. Makayak to kima yun eh. Makayahima yun eh. Ang unahuk tunod eh. Takublugit. Tikip pala yun. Takuhuang magtalaw kaluwak po. Tuktuhima yun eh. Kihani nauk. Now love him. Take a look. Kino yalik yon. Kablo na. Makay gudjaw huktut. Patwataw pang natalik ko mata. Niubik vigit tamayak sugi. Kihan ni ilangin. Tuktunik, nikinik, niwe kakaktaktut. Uwangat daw, niwe kakpunga. Nukakun nang itoklo, ningugalo at aman na. Nikikang niluak suni. Tuktukang niluak tiluta. Niwe kakamayak pugut daw. Kuya gilat sugilu ni, day ko, niwe kakaktaktut. Di ayaw ako nang ito galo. Nang minipiyo man na ito galo, ayaw nang man. Ama, amihot. Nalunang ito. Kinaw yaliw nito. Piliging nito. Inaw ni kahit. Tuniyaw ka nga takihan nila. Nikikalik takpo. Nikitak takpo. Nalunang ito. Tana. Ikaw kiyaw ng ito nilo at yung nagikata kina yalo tutigul ni nubek tama ang tulo ang suta kano ikang ito ng ale makain nilo kuni piya ka ila akitung mata huna may takwat okoy kaya ni nalunang ito kau yung yugo amihot nikita kano ang unahuk tikag nilutik kino yaliyong nilutik amiho ino itugtugok niyo galoy nalunang ito ilang ihuli tunyo kay niyo it ayong ikang atataw tunyo kay tamayak to galoy kihene kanok to kaya kakulil laki kalwa kata tugtumikanot ang unahulwa viktak to tatigit tagap tigo kau yimang mata au layong mata iliko hito kay luta ko ukiw gahay huko hilaw kimang itut naukok tang mga ta namit tang mga ta tagvaungin nak tildugi kihan ni alakok tildugi ahidja kimalik tildugi ublumi kau yihang niluk kano ukaw higi ligup tigulun ni kano ini ako kano pang nautilio suni ka eh kanok to ako tiniklo pa maniki walang ni ubalun ni kang eksen ni mito ang ugaluak palun ni kano ini tuktukak palun ng matali akbe ni nauyan nilo salig nilo kaya nili mani una ini kano ako tillo yu galo makanget lenen me una uya ka tare tabaw blo ne tay mangani ay jek mat taman na ukaw he ri baka akko na khikmat akko na lek kaming ito kanok to ga kalla ga lek kok to go galo kanok ya may nakitir na raptigo, may nakitir na luglugi o galwa. Aulat silang itugugalwa ng yutinik.

Gehirn ja inuk tigut kanukea kamanna kamagi yoga kaliko tu galwa o mayulegi nulloba ihumata nulloba ahing nigle no tami utakib vitalaw yapugot ila tamani kang itlinig ni mitakvik no tami utakivik kalilawmat no ta iulik putay ka ukwek taulitay na lawmat ami hunuti kita usuta ukwek taugyak toklo ni tana maligaliok ti adjigeng ito Canada milo iniga yulig yikun ni kay tikito kalokso ni ukwek taulitay lawpo tana no ta utakivik yulik tikit takto nulo tabonak takto no kadjaya wakpok piwiya wakpok ublog bin takyo pitao tao yay nakto inuit ilitak sinikuno igahima takto ni ay klikti sila umiyo ipakaw ko 61 niyo ko Ika yulok tut, aiklik talok tut, katisluwi 61. Ublogumitanik. Iga hima bagayto ni, puktok tau hima yut nani. Matuling nut, tia aylaw ko matay ko. Ayaw tamak suti inung nut. Ublogumitak, ublogumitay, ilitak sinikun nut. Ami hutre me tiki himalau me yutama ne he gya vi yo akati mabbi ulau sunni tauk se katigi ne rak tau tak tunu ikko nang mining nu kati ma yildot ubalu ne nang minili tivalle titsining mu kati ma ne tak tu agagu tamak tamane kanet lenig mi tuhang nagtalok to tay ko ukalak titaw talok to at jiging ito hibuliok tit walo ni nang minikak to pivalle yun nulo ni nunaling ni kivalling me tuhago minak taksutik ikayok to ilagik to inung ni nang minikakak at jiging ito nik takolo katititaw taw yay nakto ila katititaw yukak taw yak suni ila gatak tulu ataw katay maw taksuti kikak tu nalunang ila halaw tu amihut ataw tikupa tia ila tak tu ilan ni ko anya makto ko ilan ni ko anya Ane ang ikalawak sa tiglo ni ilaytak tut na ang ubo inugun niya tukaktak ato at ang kataw tamani. Hakige ako malang niyo nutakat inay lo ila hergayak wikay ukoy ako malang migmatana hergayak wikyobot atiliyok talaw mata no takkat tata tigidyo tigsurgi kihene ama akiliso ni no takkat haki titaw guwakto ang ngayok kangin no haki guwakto tata tigidyo ta kihene akiliso ta kihene kihene nireo tiyalig miyo tako haki guwaguyot na no takkat ukoy kumalig mimat haki nangmat hergayangwik aw yaluk tak taw tamane tupiko na kakso ni iglo kala kakso tiglo ten na kaklik cabin iglo kala unga hingit tu mane nunaliw ilo ni paktok takpanit na pulak di kupinga aw yaluk tak tikitit si talaw mata piyumayon ni tatatagit lo tiktaw tay ko ilaw yumayon mami hak nermut teka ni iglo kalak mi sutik amma tupi kauk suni piligi kauk suti tako

0: lak vi kut mami hai ning nik au lak pe tin nak mata te a holi pi yut ta na takki October ka yu hinang nak mi yuhu nao ba ko October mi in nai anguti ing mi gok tak sutik ang nalu ing mi gok tak sutik te ko atamau ngau yumayut aho tatatik rigia kak sutik kihan itu kihigar biyo luak pulak bikut mami hak ning mo tahyo kitang mata tak kiluk ta kailami iman na pinahua ko hito yung nakmiyong ito taba ni nuna me kadyanak tumini kakutay na ungahiluang iso ni kaniluang iso ni handa kuta angutin ni ublokak titit taksutik ama atakwa chay na pulak bikut angutin ni kati kano kati kuluyak sutik ni kati giglutik giglutik kaya kayuhin naktut kaya ikut kati magyok ligablutik tamani kang itsunik ni akago tamak hiyo tiyani nano kasalaw mi yu tamani akuti yatana uyakak tagenu akuti yuak kanu kya ima ka ungahing nili kila medu kuti guta kwa nalunata utang mata akuti takini lukta nga tao nga lukta kangik sinung mi uyakak tagenu tasuk juang mi kila medu ko aki koki masuti teko nalunay gutangit nanu kami alaw kibo at jimita kulaw kata nanu kakayo lo akalong nina takihan ni nanu kak tao yay naktu tamani awayak luni ipakaw nga tani kaya kika nanu kalilaw kibo uyak at takano kanin ni kaubluni ako tiko miyakto koi ni pildang ito halo pangu yakto at jiliok taulo ya matakulaw kibo to haklo talo nano kalaw man ipakaungata ni kaya ami hunuti kitaw yugata anna akbilak to ni kivalilok tamot ama katimayak to ako hak to wana peglak palayot ukay na hok to ang iglik yuak himalang maggo kangik sinak tamanang miyo tatukalit tigulli kay utsiri doon iso tigo utsiri yabo galo akihani kamagiyaw takmat tikihak tunot tuyong meno kamagiyaw ngin nahulik tutana ang iglibad liya himaning ano ya tema ako ni yuli kamaw ko Karen
1: tako
0: alo atang ko
1: kuyan na may dana pivad liya yuri rigabi
0: Ima, ibilumat na.
1: Kaya na may laro dana. Dako ay inayt ilinir titilugit ikayo takatang mat unari apilsok daw tilugo. Nanukirinir mit. Kano nanukirikatang mangat. Taman naro ilinir o daw yun naklunay makong nagsanot. CBC kuning artok so kay ma CBC kuning artonet tamak kuning an epilio katta katta tinda kasi ma yun ay malito na tayo katta kama kisay nila tana akiksoy yun isabaw ka toka o ka katta ka kung nagsilo si mang matin namit na nukere na yung mixa nut tunga suktilaw labo
2: Aren ni tung anak to inyong megavit tagong na o kakatigay yung masimalugit. Ilan na no kerelaw sa mangilwa mulo. Ta sumamiksano at so ko matilugit. Ila ilin na titaw kanya ko malunga. Ta varike na no kereyo magoma kanogli pigya kakayak po nga.
3: Pigya kasi yung sapogot isigani. Pilihan kasih pahun, niat kuat

0: future of human cunning at the sinning at the man. Pilgrim shop of man at the cunning at the sinna. Come look at the man. Ido at the cunnet. Pilgrim come on a thing is man. Tamakwa isigang ilo niya kwaro pijagang mata taman na timinga kajaritain na kso ang makajagang mingman uinig pa sa liyong mag kiliyok sa kso inyaw tiyo mataman na ilo kiliyok sa kso ko Jaman oksua mamingan itu nungut jaman esuklu. Bisa kerang ming mata wakau sakit lewo. Wa sakit lewo. Uwining nyakin mulu wa sakit katak semarama. Kini kecil jaman iminga. Kini kecil agalak lewo. Yaming anungod yuming man, inilok siwo, inyaping man, inyapero ano, inyok siwo. Dahil man na chigit siyaka, may itugit taktik siyaka siwit. Niya ko tongin nakatarang matari, dahil man na sa nakatak si mabukan. Tamak ko ako ni yun. Pijang na siyong ang mata. Sadlo'y pijang na ngituwa rong mata. Nanong kagalaw sa mga milyong sadlo'y rong may. Uro nun itaman na. Mamagawa ni pititirasyo ni kisya ni pilaktuin na sabo. Taman mga mayro, pilakto, naman pilakto ako siya naksawo, maming atigo may aksawo, kaya man na pilakal ako sa mga misunga. Ako naro, pilakal ako at sawo, tamat ko ala ko inyo, joan niyo, pijang na siya warang mata, kadyak lukin. Pilakal ako ito para ko rogaroan, Tiger Sakhlovit. Kishani Aumati Suya Rekhani Sutin. Uti Sakhai Turung Matarung. Shorto. Unna Makai. Anagutit Lugo. Aumati Naklugo. Taiman na. Uti Sakhai Turung Ninyo. Tisari Suya Jabon. Aku perdana nak marik siapa. Tama ku awak tinggi, pijak tu ni tuang mata. Isi gak, ni aku tahu kat tak tu, emang pijak itu dah wajib tu. Fakat tak semua tu. Mana deh ni aku tahu kat tak nak tu, makku asalnya. Isi kuping ini nak kesiman. Bijama, ni aku tahu caya nama tak. Tapi mana coba, mana kerja tu ngoro jaku? Tiga kok, mana kerja tu sih pun?
1: Isi kang ini pergi akak tu si solo aku cooking ini.
0: Tama aku cooking ini, amaruk. Nagkuha ka siyong mata, nagkuha ng atalating dahil na kukinyo nun at tuwayok nakangil siya ko kikatuin na tiyak siya ko taman okso ko siya piya tuin na tiyak siya ko ama inilok siya ko takwa inyotima kalagtak siya ko taman na panitya siya ko
1: Saglit itakorugil lugo.

Jung asa kuti CBC du tebe minara du si Dani yang ngomong. Ullami binga jonnik agna lingo rivik 7 2026 modilo. Si hingo yalla sri yo fango labidok. Jung asa bekti. Ullami na lalanga yavut. Suli si bulpami. Maki vigut anga jokanga ni ullangu kento halima hati hagonna sikenna gibunga pita adamimik. Suli apiksu yak tilunga kiu ketta tilugu tamani kupei mi ni guak ni hammagilok ma kupei kavamanganik. Suli CAQ kak ngunegak tau sutekkoa Coalition Avenue de Quebec. Suli inang ektau lok mata party Quebecoa kunut PQ kunut. Suli pita atami uha kain na tilugu hanuilinga niak mga meat suli makivikulo ila inuilo kupeko kawa mga lo hanuilinga ko ng mga at habikso yak tilunga tusakso lang ang miyok ay dahan si buli pao lang ayok suli itong alagayaw sa milo ni pibale ay ulagayivut ibuyibim miyok at ame kalingo pibale ay ulagatilugo tusakso lang ang miyok. Dan lebih sulit mibat ipasa unika tuak tuhalau mimat pinguar cila wama akani nipilok tau lau yok yani pita halun.

tikisjung og ringa til lorikup joa mit hano. Ili dagia usungun ni mangat, hano kulo inu usungun ni manga unika til logo. Tusak sao langa yok, kayo si yok, isulit siya langa tsuni dana. Ammalu, ni chalupta di chalapin niya sungalu. Ahay, dako dako lumi, tusak sao langa yuit, tutabimi. Tunga suwa pekitsi, hano ira pingilok mekutsi. Suli kuk joa minu voya lakto palom merata, takku alo, napa akto hutibut huk susi si malik mata ukiya ngulik mat, piu yu palo tsango alik mat. Hiu nak sekelah tasun lo ula kulo, huak na tu palo tasun isi kusi galapi kat tasun ilo ammalo. Akan nili galapi kat tasun lo ula yok, tay may lengah taleng mi mat, ukiya ngum mat. Suli ko sila niyadik ko kao isa ka intangit. Uno sa muli nga yuit. Noon na pamino na siya pong milo. Imaili nga yuigok. Ato siya ka. Kuk joa pimi uno sa. Suko yu lang anang aktak. Ano ko lo tilo oan ni tumik. 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Oko na halang anang aktak. 3 ngo yumik. Sani kilo milo na po yu lang anang aktak. Suko yu lito na kaya hakso tilo kuk. Ano kun niya stilo oan ni tumik 30 mit 50 mo tsungo nilimik. Oko ni ngalo 3 min niya nagaktak. Umiwak milo na po yu lang nagaktak umiyogok. Suko yu lito na kaya hakso dilo unuak. Ano kun niya stilo oan ni tumik 30 mit 60 mo tsungo nilimik. Oko ni haklo dilo 3 ngo yumik. Inok tuwa milo na po yu lang nagaktak umiyogok. Ano kun niya stilo oan ni tumik 30 mit 50 mo tsungo nilimik. Nila so ni halangan ng aktak, tungo yumik. Pubing ni tumilo na po yung walulangan ng aktak, mayugok. Ano kung niya stilo oan ni tumik 20 mate 40 mo, tungo nilimik. Nila so ni haklo tilo, tungo yumik. Ako bilibin milo, no po yung walulangan ng aktak, mayugok. Nila so ni haklo tilo, tungo yumik. Ibu yivin milo, salo nilo, kayang suyo amay raklan laik milo. Nubo yavallo lang ang akta may yuigok, han nilitrin na kaya hakso tilugok. Ibu yivin mi nila sunni nga 2 minyatok, salo ni nila sunni hak tilugo 3 nguyumik. Kayang suyo amay raklan laik milo, nila sunni hak tilugo 2 nguyumik. Huwakta milo, kangyakso milo, nubo yavallo lang ang akta may yuigok. Han nilitun na kaya hakso tilugo kaunuak. Nila sunihatikin niya so tilo 1 ngoyumik. Au palum milo, nubo yavallo lang ang akta may yuigok. Han nilitun na kaya hakso tilo unuak. Nila sunihaklo tilo 2 ngoyumik. Tasio yak milo, nubo yavallo lang ang akta may yuigok. Nila suningalo 3 min niya nagaktak. Kuk joa milo, kangyak soalok joa milo. Nubuya walo lang nagaktak umiyugok. Kanilito yung nagayahak so tilugok. Kuk joa mi nila sunihan niya dok 2 nguyumik. Kangyak soal joa milo nila suninga 1 min niya sunigok. Aba nilo nun at siya bumi. Nay na mi, nubuya kalalang nagaktak umiyugok. Nubuya liyo min niya nagaktak so nilo unuak. Ano kun niya stilo nik yulo atuak niyulo akunningan ni 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Nila suni halangan ng aktak 0 nguyumik. Hope tayo milo nubuya lang ng aktak umiyugok nubuya kalalang ng aktak stilo unusa. Ano kun niya stilo nik yulo atuak niyulo akunningan ni 30 mit 50 mo tsungo nilimik. Oko ni haklo tilugok, 1 nguyumik. Post bill mako bimilo, nubuya walo lang ang aktaw miyugok. Ano kaya hatikin niya stilo ni giyulo ato ak niyulo akunningan ni 40 mit 60 mot sungo nilimik. Nila suningalo 0 min niya ng aktak. Dako at akasilin niya di kohaw sa gandang yun sa mabuling ayuit. Noon na bimmi, noon na tsiyabong milo. Ah, hayla. Mana ni tsalutati tsingwalaw kun niya siribong am. Tanaw na inumakihutibu kayang suyo ak miyot. Yupi ak na itok. Ingi tilo ko, hao yung mayapalo miyot anna. Ingi ko singaw na. Uha ko tatsi tingo palo talo nagaktaw. Vale hatalok simam miyogolok ligo rinna.

0: Ukalima hati kasi meyongat makivikut anga yoka angani pita damimik pita ngai.
1: Daniel ngai.
0: Ipasani walok doon na kupay mi niwak ni halok manuta milo kava mahalik suda kupay mik rakon ukwa party kubekwa PQ ngulik street amalo tamani nunavim mi Anggawa nguyumik danau na niwak daulok mayo PQ ngutsuni Sonia Kagon suli kikadoktiri lang alik davo nuna vimi suli taman na unika kay nakalapi kong tay
1: okay na komik dan suli pami inyo katikay danau na niwak niwak ko hanwilingan niya lang may mga ta pak na yaguti yaktaratigo kawji manahitlaw mat takko kak mun yak te yak wak taw mit tu la re lo lo mo te chiwa ka ta ga ti lu ni ta us ni bi na so ha ti yak lo ta wak ka un si ta ma lo ngo ni bi ta ha un nai ma ta takko pi ki ku yak wak ni lu a mi su nak pa ni chiwa ka ta lo ma ta ki si an ha lu na ti tu ma cho te hang ni tu i lu tu mi ti gu mer la ngi ma ta ka ba ma lo ga lo ak su ya ka ba mang ngo ha ta wa lo ak su pi Pina soa hati haklu pikisya ni ulang ulang mata takku ni nga nekwak tau agasulau miu ni lipuku pata asingi diliutuak pata. Pina soa hati haklu pikisya ni ulang ulang mat piwuk tak hatu inna kaya hamatai meilingat dilugu iluitumik. Nuki hatyangin mata dan tigumiangin nyeri yang iluitumik. Kanwilo hati gilang at tigit pina soa hati gigasual lakit chalu pikisya ni ulang ulang mata. Abi gaswak tiwalwak diluguit. Tanya angayok kata yang ukah telom mat abigas wak ni minyak wak ti si umalak sumi kupay kuhan wis umalong mangata email si matuin lo tanya kasi ni tanok from pik si malit wak pat tanya email ok si mamat minyak wak ni halak ti si dunia kunyak tet ni nireyug tigi lang ayabob abig umanay at wak pata uwah inut suta nunahak nayak patugot ay katigin niyo si mayo malitsu aksata utiga si maya kaloab utok tiga swala igatigo abito hako maniatwa pagkupaik ni abin niya yang inyata malititaw lang at yang inyata anak kagayabot nunabik ilaw tigo mat yang inyatigo taman na sungo yung utigi akalang gatigo abig umagutsi nunagi si maya chini nunahak si maya kaloak to si tikilaw to binyot susi lagun na kamali aksani nga si magatsi inunik Alanik tak kuak satau si mana rebat teru tak kunung artiki lau tiki balu lau tu binang nu teh melo pelihat tu nyakat tak aulat tau nguat tak aulat singa au malakat tak inu sini kita menoha bat teru ukiu ngamisun teh melo kotiga soal nyakat tiki kisian pina sokat tiki langa ya bu tan teh na sonya kau kita tu kita ya bu Nunai milnya cio hatta siam ni ma inuk tu ang kawi maya mailang at iyo inun ni kinyaku mangata. Tukis tiyan la lagad lugit. Nekwak

0: tui pikiukut lutam marelo mata tako pikiukut atilio hatigilau simagati 2002 with lusana kopiuni aktami pinasua hatigilari gasuarella rumanyalangayuk kausi hatigun nasimagati ilaululukari gasuartunu nien kaloarutta abigasuarti waloapata kabamau mata pinasua hatigiaktabudan.
1: Hi, so let's hear how it. Ammalorina, kika doctori loctavo cac, gunipisi matsuni deni la math, suli kayus kayalongi maniguacto, rela malongi mat, suli taco a cac good, uho siligi, palo, hotalo, mata uigi, didut, taco and qua daimatina, runa langarunatsa to party kubakua good.
0: Taman nau khausang mini saputi si mangu majina wat te mai tu nem mata asi walle ne riya bu inu tsuta o khausi bu halluna di tu ne atuk tau nok salare alo mata ine mi mata wi wi ku te ma chaina saput ni ara so ro mam mi mata ilo si mini o khausi mini tu ku istu na galo am misuri kisi ani ilau kile gatar lutik u wattini ku wi wi ni tu ni tamat suminga tu tu take too many bill 101 meet out logo inuit amisuit namasangitu loksiam mata ayunagoti loksuin do ilautita ngilo kutsimam migata tatsu mga bill 101 bill 101 ngoloksimayum inututa handungati to exemption harata ilautita tangin nata wikigalom mata we to elite layaw legalom mata uwaho inututa tatsu minga atu rote haksutik government near the Haksuti, Lauximanikung in Ilautitausung in the 101 Lauximayumo.
1: Tako and Okua Party, Kubekwa, good Iminihi, Romamata, Canada Kuni, Aviluti, Suli, Imiro Nartimeo, Nunavimili, Tamako, Ohio, Sung Hatala, on a Chameo, Iminihi, Runani, Nunavi, Namini, Kabamaluda.
0: Tanna ikkiwa hatigi laagattigit kaw mangukataak kami mataga ingi hatigi simalaruktigit tainyayang hatigi anni ayang hatigi kaswaak niyo niyo taloktu nammini kaw mataago manakunik tanna siulipaw tigu tigi laagtabukta ilagi yanga takkua katiliruktigit kailuagay lalogu kaw mataago manakasimayabu sulitigi ako magattigo aulat siyo manitini, nunatini, ohaava gatta. Pigunna siya gatta, ayuin na toa gatta, taanna, sapiru kikinya gullu, taakko abigas wakti waluakpata, abittu haknea palakai nagama, ilau umatyangin nata, malititau umatyangin nata, abittunu, kaana dami, uvahut, nunnia yangenta, inigi yattini, ammalu aipa haksuni, sanakutimik, lakai nagama, sanakutin at ilaw hati ilaw si magatigi 2002 with ilaw dan isulipingo ang March 2027 tuwag ni hamataga kisiyan ni teko kakut niwag daw si mangin net ilaw abong wawligi ak ilaw yung hati makko ni akaw ni kabamatakpat ang hati ilaw kasulagat ang hati ilaw hati ilaw pinangin nagatigi tako pikiukut tainga sanakupik nutaus lireah nireyanga pitu pigilugu tako makku anginak pao kilugit namminyat kabumataro manak sanakupilu tako asilaka tuwalo anien lirinyak idlu lirinyak pigut jau ni numra ilni tamakko pigalo ang mitlugit kisiani tako anginak pao kilugit aki sauti ya suwit namminyak aulagumanak ambalo sanakuti unutawis lagtaw ni nga sanakuti unutawis lagtaw pat amisukan lang ni kinaw yakti sungulagata kiniyulakani nunay mi kinaw yakti tawlok tuwin yung itunik ayang katigin niya lugu ungalaw tukaw kikituin sugu tahan namisunik ikayok si simalangmat sakiyuk ko tukaw tigilugit tahan na sakiyuk pinmakayalaw langmat nunay mi atok talaga yaw tuwin lukinaw ya katsiyangin na kutsugulo tahan na utukaw tigituin taka lutaw silagayak ni nga sanak ko tiyo tahan na ukakayin takma ilagi nga sunay uy manang nipaw mga

0: les pelles qu'on doit ramener.
1: À toi de nous, toi, Ravi. Puis, va te lire, on a ce réputé.
2: Hey, hein, hey. Je suis un ami, t'as un air, lui. À ta mère, je suis un ami. Je suis un ami. Je suis un ami. Je suis un o hake na wala pi o mayak kanik ulumi dan na takkewo ang nalingo divik si tamayong yaktut uluko tinga tingayuan ni isyota ulumi si kinigalatuk Allah kigalat sunay ano kay wakto noo yai kinik tuwa like ano kay ngaloy si mahal ng luwacha kani makaipisaw lang mayok o kaya sa lang man noon na wakalalakto damakwa ko kayaan siko hatta lak tui hanni tu paalo ko niyo hatta sa nalo unno ak ako niniwak tui la hanni kalabak kami daw kwa kikiktay pokto yung mata kikikta si siwalupto hangin kagokta lak tui apat yung nagpawasa ng umata. Hangit. Ang malo. At magkwata si Miki Yuit. At magkwata. Si Kukalahat alak sutik. Nilaw alak sutik. Kasi ane. Hangan yung pio. Witsawayakatik. Nagkakumayo hangi ko ni huwak pala yut nuna huwak pala lang may mat dahil mali niwang ni halaw may wata tamani kupay ka matikot ang ayok kasang ani nagwa ko yawaloy wata tamani tuhak patu itu luwa maluning yo kupai ka matiku ni waktu si kungin ni pisi mayu tikisi ni wa tikisi ma wa hatta lok tuku pinsa o si ni makku kasani tamani laku lalau yu kami ni wa ni mutsanu pinsu wakto si malauktuk ala vimi hatta lauktuk ni wakto kumayot October 5 mulaukti nago pibi hakita uli lao yugut ulu tamahan ni wakto sutik tamahan ilang ito October 5 mulaukto me tukihilaw me yunga kawai saksugu namenya nalaya ang ayok hangol ko may mga kupay ko ni tuki sila ako nga tay ko a PQ ko party kupay ko ako din na ang ayok hangan ano siya nagpani isigaw doktor umang niya kaya nga kapamatialungan ni kupay party kupay ko ako kikatok tinga tamani ungawam ni nangwakpe ni sa lalibin ni ugya nga hawi lang may yaka parati kupek kwa kawa matigilalak tabut kupek siti ni uwat tini nunabin ni onik ungawam ni onik pihutsilo ni tayo may lalong may maguok tu sa lo yung mga ka at ang mga lang may go awit si nang may siwunit tini kama tuminga pinasura o magayak tuwid te may rin alaw mo yung tuki siya ka damanik daw niruang nakalaw mo yung ilim niya na liragi niruang tolong may mata kuapak ko ni niruang titolong udlo lima niruang lang mata tag lima ni kinak ko ng mga tusaw mananga kasi ani tag lima ni Dawa ko yaw, daw yubukot. Maan nagalakot. Amalo. Umiyan maki makungit ko kapamahat ko no awla daw matik ay panga tikisara yaw si Mayo. Nova Scotia mit. Then na muna may ingin na ito, umiri la. Umiri yaw law yuyugal la. Suli, kaway saktawin na matik. Makutek ko. Ay pangalo, awlaw titak kami at suni. Pakani. Pito ka walaw walaw suni. Then napuptalang mayok. Ipasak. Utak tolok tu, yang kau nusud aku tu, sama ni, kang sudin ni, kan itu ya lo ya gani, tiku apa yang sewaktu palu, waktu, awal cakaya kami lo yang mata, tiku ni wang ni ku, tiliau lo yuyut, umel rio gayak sudik. Terlima ay pangani umiyak ang malo terlima gyalait asingin ay pangani mesuti tay mailinga titaw yuk tay ko umiyak ay tanga terluong na niyo timing pitahaksun eh nukangon sa tay ko pinuswak taw yuk kamakwa hayagayan ulot sa ono si Loktut man nagalako kisya ni sila siya kung ito hatulaw yung man ano ko siya ni natsihalak to layaw Loktut natsi niya ko sa Loktut lalaw suti natsi niya lilaw may pa sa ulo at sige niya may mata kau yau hatta kalau aku di kira luang melu tak kuyonyo yu hariana kau ilang mesunga kisiani pinasu aku yang mata guna bimnya kira luang ni kama gaya bimnya itu puyinya ngak sudik temelan aku hariaya yung kauna ningit, yung kasahatadut, tikitaw matsutalo, umiang mo, sabi ka yaw tsuniwa sukat tuya, ang malo hakoktak, tamani at tumiyuk, takwang utsakon, umiang, ang malo, takwa sana yui idlumi sakyo yakyo sanyani napalakto hilangwa to ato suni ila hilangwa to wala palo suni tiyong may uwiyo ayakto sitamanokoto anya niligayikot kamariyangat sana yoyok maha piyagir daw lakso niya.

kagunuta ane wolo ila tikilok tinaku tunda kaya lik kay kuali piya kaya kuali yung mayuy katibik nuna lilima kapamakut iluyangan ni ilmiyawit siya wayak suni iluyangan siya

0: 일미하여 갔다가 약도 비자겠지만 욕조야 녹두 실라다 덕구치고 이내일로 유황했다 선해하니 학과 황하니 움직였고 된다 움직였고 한말로 구아받고 두용매고 지상은 비자겠다 원래야 욕 비자겠다 심말링이구니 sila ta takumisugo kaya si mayo yalok tu mahahawa haksuni si tumayok tu ni tena temeturo mayok asing ilusa na yin aldo si matina lak tu ili tamang ko ilo yung atulang mata nutang ulok tu Inuilu yu angit nuta atuk tolak tu inu halak tu malo muna ku yu hau te alo ilmi angit laga yikup atuk tau yu tuho misuni angu yuk teme dengam yu tekwa sana yi Ame si Paolo katalo yung chuti ikid ni sa ulog tuwid. Umiyak siya tipilak to sa uman. Kaya ko pinasuti winning it. Nung ataw may utawa ni sa puta ni. Iyak pa may layaw sur. Umiyak siya ang utak kayo. Kaya may lingang may utay ko. Kemat tau tikito ni yang mengata si temangan ni hukut kekua ang yang mencang pia lama tegu alurus kenyo laktu ulu tula kuno yu terlima ni kutuk temani ni kutu putau 13, 14, 15, 16. Katimahtalak pala yuri matsurin ni laki lang may yutaman na katimahis sa halwa kalangin man hawean halwa kalangin matapin pinasupisan ni kay kanila kilakto kanit sa kanila utaman na tanaw may yuk Amalu pangnaga halamay suda katimaga halamay mata puwalo na umitsano pinisugo ng mata suli muna lilima ka umakot ikayok tilubit siulak tiyo suda awalat sa kaya si magata katimak Katimaw tibid lang may yawutaman na October 21, 22 takunan. Kaya may lang may yawutaman na. Asin ilo, katimaw yak to katilo. Kaya may lang may yawutaman na. At sige nito'y katimaw na. Walau may mataman na ukiatsok. Takwa lang mga taga uhaw makainin na katay may put. Tanir li. Takuk.
1: Hi.
0: Naku kami.
1: Naku may makialo.
0: Sorry rin nga.
1: Naku may makialo. Atami. Ulusot siya lang abadinay.
0: Ulusot siya ka. At sunat

0: kuak na melu nuwaya balu lak miyogok han nili dunna gaya haksu dilu ano gulo di kabangan itu mik 30 misung wanilim mik hoko ni haklo dilu 1 nguyomik avanilu gaya haksu milu nuwaya balu lak miyogok han nili dunna gaya haksu dilu ano gulo di ni giulo kabangan itu lakuningan 30 misung wanilim mik hoko ni ngalo 2 milak ni nagakdak. Aw palo melu no boya balo lak meyogok hanili tunna ge hak sutiluk hano gelo di ni giulo kabanga ni lo kunninga ni 20 misung ni lemik okko ne hak lo di tu ngo yumik aban lo ku tasi o yak me no boya balo lak meyogok hano gelo di ni giulo kabanga ni lo kunninga ni 20 misung ni lemik okko ni ngalo tu mi lak ne ngak tak kuk tu amelo no boya balo lak meyogok su go yuli tunna ge hak sutiluk ano gelo di ni giulo kabanga ni lo kuninga ni 20 misung ni limik o kuninga lo 4 mi lak ni nak tak kan sol tu ami lino wi balu lak mi yok sugo yo li tin re hak sti lugo lukut ano gelo di 1 ni lo kabanga ni lo kuninga ni 20 misung ni limik o kuninga lo 5 no na chebo mi laban ni ne mi no wi lak mi yok sugo yo li tin re hak sti lo ano gelo di 1 ni lo kabanga ni lo kuninga ni 20 misung ni limik o kuninga lo 3 hop down mi lo nubuya kalalak mi yok sugo yo kala tau dilo ano gelo di 1 ni lo kabanga ni lo kuninga ni 20 mi 40 misung ni limik o kuninga 6 post we mak kobe mi lo nubuya kalalak mi yok so you can laugh there little according a 7 hung up buzzy
1: mayor powder of unga inuit unikang in need to sa sa tizio katatunga cbc you killed up to me podcast good akaguni makuni takwa unika to sa sa katasima yuit namiruluya to sa sa katasima mata adjung it to kulu tamana kuvena to marelo to sa sa na mata nalagun natasi cbc listen good ubaluni podcast good kaujigia unatasi

Bon, nu sa kun alek tu si sa examen si vi si u ke ok tap tu min u blumi. Kati ang uti lugu, October 7, tamani katigin aktep si mga Robert Habitok.

0: la sono nica ti maggio di qua manga attack tu sa la boom
1: ki valle inu i katu di qua ti giku kati maner jo a kank matata mani kanger sinermi ikpaka pigi la vokluti October 6 ublumi kati maneri blutik ammalu akago takwa kati maggio tau yut tamna unikarer to kimalau to kingu vagar kimak mata ublumi kihene tamna ublak sakku corporation kut unikarer to tilugit unjernak to lau matamna sakku kut ilaleo nuluk mata customs helicopters kut ni tamani kanger sinermi inekagayarlutik takuninga ilaleo kimaluti sakku kut nut takwa kinik taktu loa katao yun nakubluwit tamani inikaglutik iglogluwit uamit herluamig lunit kangik siniup iluani unga taktu kagluani Canada mit maana aje katigiktut ukalla katigiktut tamana kia akilik tukajak mangagu ammalu atuk tau yun loa mangat tamani kiballirmi hibullek pami unikak tilugu ilanganik tuhan ang niagapta tamna sakku corporation kuning ngaksuni Dino Bruce tuhagelong na kabut mana.
2: So tan niriun ng Patrick mana sa sakki pala niya ningani kisi enu kakun natyong teiko ungatatuk sakku Canada meuning mano kadlakatigiyawun kanu tautukang niya mga naukwi kayo kung lang niya pita. Kamer kulli Gary Bill tabanil ako ipagsataan ako sa pindalaw tuksa ko mga taman na hangar, miksa, no, helicopter, iniksa rin na yata ng ako sa resa malatlutigon. Kanu tautuka kaya mga kinakwakiliga yapaan, tamakwa kulu ya mga napili kaya kaya po.
1: Taan na tau kiw gaya lawak to kamanituap kinggaktwi nga Charlie tautuagduk taam na katimayaw yung kamanituag mo ammalu ilaleo kimablu ni tau kinaktinig kamanituag mag taam na tuhang naguhulaw mat kinakpagtut ik akilak to tau ngisuti nunaling nik akawakluti ikayok pagmata ungatak tukanik ikayok tau yagayakalaga ngata ungahik tumit Trenton, Ontario mit tikit tokang na yagangat ikagani amihunik tamaunga unuluyung mata taman na ikpigi bluniw ikayok tui maaksuni tuhagi alaw milabuli.
3: Kubiya naktok takwa search and rescue miksanok tau nunaliluta volunteer hatak tu tapwam mata atsukuti amishuti lugit takolo helicopter ta hamne anuk pat kanga te shunu tapwa tamani unga shilong enuk sakten Trenton takwa timeline a sort of hotel go nanisisa rai gumenashum mat kayuti
1: Ilatana ukau hiutilugu saku corporation kunut tuhak pale kaner bagi juma kabut tukihiya kaner lutalu takuminga tuhakumina laumat ublak hibulak pamik unikar biutilugit katimaji kaya kunit tamna tau ujar nakpo 15 ukiunik agagunik kibale inui katu jekatigikut aula lerna mata 50th year anniversary gijago tamna kibale inui katu jekatigikut takwa ubla unika lawtu tau nunabu tunga bikut gloria uloksi unika gartu kimalawtu amma tau kibale wildlife board umajule gejerzuakut Stanley Agyuk unika gartu kimalaw giblo nitaw amma taw takwa uqallak tilugi ilangit uqaw hegi ajang na gibakka apequtaw lawqtu uqaw hi lawqtu takwa inui uqaw hingit akkhogutaw mata gloria uloxe unika lawqtilugu takwa akkhogu tigi qujaw hi malawqtu taw ga inu apik katimaju yok tikegar joanit ukalal laukmat ngutagaluangit inuktut tukihe

0: Eganik tangilak mata taman na nunabut tunga biku nun ikpigiyaw kanagalik inuk tornek akuru tigiyaw kanag luni horlo ilin nervik joa kaligayak pat inuk tuina tseameak taam na inuit ukauhinga kayuhin na kublugo. Ukauhi ulaw miyutaw tamakko uirin naktut hunameat ting mihokak biku kihani Tikip pag mata, udjeriyaw kan na rea kalaktut, may na reyaw kan na lutiglu. Wanapeg, ugtu tigiyaw law mat kayo kutibut, ama pe kutibut. Kawihak tau wag mata, kawihak nagtaka rea kalak, rea kang mangok, nun nalialangnik, horlo, imeluit angayang naktut. Kawihagaw nginang mo, tamagkwa, ukoy nga ako tau matataw, nun nalingnut. Itirun nakibluti tamakwa ammatao piani gutigi valelugu tagbani ublumi katimani kaktilugi ubla okau hiulau mattao tabani arveani factory takalak mat taimali tuhagar nelak mijugut tamna kinau yalak yuyok madlan kalujak ammalu Saku Corporation kunu tau katimaya la nguyunik ilaw katau bluni. Ukauhik kakalaw matau agweani factory ukuek tau lauk tilugu tuhare lauk milabut tau.
1: Saku kunu tau katimaya katau ganuk naliluk. Ukaujiku matuin natunga kinuluk kinuluk kamik tau. Tema tenei jorjaliuk pik ukuek tau tilugu teikan ilaw katamana sa alianai tumare ulang mat. Taikunga katos malang mata kina yatigut tay kayo si mayu government kakut government of nunavut NTI tamakwa rolo yai taikani okalla katas tiliwi taiko kay kuya si malang to taikani upi ko si magilang mata tana idlog to alirbig sakitaw nga inungnun sakitaw si mang mat ikayo talo NTI kuno kaya ikuno sakukuno tana upi kuya nga Ipig na ito mariulong mat. Government kunin nga ang isuni. Kinaw yak. Government akak kunin. Government of nunawot. Kasi ano inung nun. NTI, KIA, sakukun nun. Sakitaw lang maingmin. Ipig yak sutik. Tana. Upig yaw yung mariulong mat. Kuwena lang matusalugin. Tana taw. Nibliw tigi yung matuin na ito. Sakukun. Tamatamo nga. Pilagatsyon na rilaw tanganu. Kibadliw iloan. Iglog tualiyong naman.
2: Koyunami. Koyunami, high five to all your sips.
3: Kuno akiyar lagutan na ubagutung iman tay mukakaw gata idiksi kayutung itilusi taman tamako kayusi kayang imata ilicitaw koyunami tao kaya hartusi kaya ikon tamako sakitiguro yartuin at tuwalarikatsiyong Kuyan namin at tugilit sinin, huwagot tao. Tayma.
0: Kibalag may inuwi katudya katigikot, katimaner joa kaktilugit, tuhag bagi haakpabot, mat na tuhalaw kapi.
4: Tanat sa wigi sa aktabot sa mga kustan na CBC ni Pleriyuyok. Tamanikan sa nangmin. Kuyan namin.

Jo, kau he kakta manga ta te manna. Ili te pigini luklugi, ili nea mga matatau. tamane, no tango lir me til lugu tana takke. Tigeli hala gik til lugu apel la lauk tugu galua. Unnu inna kai, uke kango li kau tigila umat. Ila mak tilau kakin na guluni takke tana ila ublok hiyot. Iping na likaw tigilaw tunigling na kuyuktok hila. Apilaw ka laklo tayo la tayo ma. Pigay lihak tilugutan na takik. Kadyang maktangmat. Hibulik tami apigay o kangat. Uke kango balle tilugo. Apotitselo ka halumat siya may atuyak tangmat. Iyo kay maggaliring mo ng mataw. Niglilik tilugo. Ya, unwangin na kaila kauto ang malo. Apatik ako na yung suni ulaw po. Teka nga, kaya pigyak sugo. Maan na mo, makukuyo yung naktuyak. Takit siya mga talaw su talo. Ya, attitude. September lawk to me. Takit siya mga talaw mapilawak to me ublakot. Nukak talaw pilalaw ko miyo ko king ubagak talaw miyo ko iko alone ting miho ubluluk tating miho nuk kayo ito matatamane kang itlinang me takit siya may akal lalaw to makoy nalikso nilo hilat siya ulo yung ugalwa atay na September 30 utilugo no nakakak to inuit ilitagyaw dutin ni ublungan ni teken ni nukangalaw tilugit nukangang na umayla ilitagyaw himalik tilugutan na September 30 no nakakak to no piluak to me ilinagak talaw to kay hilat chaw tseme loa bilaw to hilat chaw galak takto galoa kadjang maksuni makoy na lito ko kihe ni mana nigling na kanila pa kay pikhe ko yung mga kaya lao to guluni pinahuwa ko hilukta makuktok ni paluktok tamani nigling na ko yung suni kihe ni kanila kani unay tugo takwa taungak tak tak tu taungak tak lauk put namilik ta taungak kalikoma kiwan lang me kihan kanak ya pikalua kalu lauk tu yang isu ni ubalu ni hukuli lauk mata kihan ya me yu taungak tak na lauk tu amma tingming naip tay maulirid luti. Manalo ni huli kay ilang eh. King Ming na ni. Katakwe kao yak takto. Ang iyuti iyuhok to. King Ming na eh. Kubegi yaw gulangong ming matataw tamani. Apilaw tilugo. King Ming na kay na hongmat. Ilanama ki hongmata. Kihan kiguta yung nakalualaw ni siya merto kapi nagayang nili takulaw ka ma kihan ni paong atak talaw yuit ni tayin uke kaka ngay la ilik ko hiwag matan na tuktulek to tukto kalaw kimagun ni tu yak su takihan ni ukiu ga haulik tu nak la tamane te maungin na juga luang mata nuna mo aula su ni hoglu kamanit tu aglu iglu ligaw yu glu nalani mani tabo na su ni nuna ku tamangan tukto pangaluk ta te mau hulok tu kihan ni

Na tikalau kima gun ne mat kita kalik ne ak manga kau ye hak mak tu kalau ak tiki palle yuni takut tau ye na lawan no wililo na huna huna himang itu han dak tak tu teko kau ye mat ya mat agak utama atau ka han dak suta nunamut tukto inna holo gatta ki hene to hagna long itto han dakko taktu tukto law manga ta na tukto kangi laila tena pikata ila tabung no yo kalaw mata bani to kalaw mat amit to kulu ni gatta yo tena okalau mau bannu mak tekak tena ta September kitu yoni tuk tu hir na hola hola man tei mato aku ama aku tumingin ni takulau suni ama uming mai tak kununga kai tuk tu kilio pikin nak tu gut ama aku nulu uming man nulu aku kemati tau nak mata tuk tu kagaya law kalau ang nagtalunin tayo na makay angon na huksunin amit ikulong mo uvinang takon nga to ako tuminit akulong mat amakulo uming malo tumingin ni ikulo galaw kovena hulaw to makulaw kangat nipalulaw kangat tak tuk tu kuik tigo tigit talaw tak magit tia tu hao manang mat tunno leo tunno tak kanok kanik kihene ilanok tuk tu katsya law nginak tu tay mato umek tuk tak tuit tawo nga huli kamanito aglo igluligar diyo nalani tuha nga bluti tawo nga umiak tok tak sutik takpaw nga umiak tok tak tu kihini tuktula paluktak lawput umiak tok luni kihini umiak tok tu kihini tuktuk paluktak lawktu galoy kihia handa kuktu naw ja agaw yalaw put kina luga katse loobi mealik sutalo iglok tualuk ta ino iglong ikangir sinang may magta kakulik tu mat na magto kuyan na miyang nakto angunahuk takto ni umiakangin na tami hutigot magta ang ni aiklik titsik takto ublo tamakayak nguyak tuk ama nukapet na niwek her na inay lune kina luga gyok tu ukaw hiu taksuti ay kse kuyit taksuti kubya hu te kalagi ksuti kuya linak putay ko magta katse lukaw ligata ang unahuk tak tunod pitsuta tunyo kay tak tun matnay ko ila taku huang mak talaw kalau aku tiki pale yun ni makai giak to kima yun ni makai hima yun ni angun na hukto ni taku blugi tiki pale yun taku huang mak talaw kalau aku ni tuktu hima yun ni kihani nauk lovi meyak teiko alu kino yalik yun kablu na makai gudzau huktut patuat tau pang neta leko mata ni ubik vi git tamak sugi kihan ni ilangit tuktunik nikinik ni ubik kakak taktut wangat tau ni ubik takpunga nukakun nangit tuklunik.

nu, velo atamanna, nekrekangi lok sune. Tuktokangi lok te luta, ni uvittamayak puguttauk. Koyagi litlu gillu ni te koa ni uve kakaktak tut. Te aigok nangit tugalo, nang minne piyuman nak tugalo ayong nang man. Amma, amihut, nalunang nitok, kinaw yaliw nitut, piliring nitut, innaw nikhaid. Tuniyaw ga nga takihanin lagi, nikikalik takpo, nikitak takpo, nalunang nitutan na. Tikwa kiyaw mangitlo nilo, at yung nakikata, kina yaliyo tutiguli niubik tamayang tuluak so takanoy kangit sungali makain niluk so ni piyaga ila akitong mata huna maya takwa ukoy kihan ni nalunang ito kao yima yugo amihun nikita kano ang una huktikag ni Sutik, kinoy aliyong ni Sutik, amiho inoy, tuktuguk ni Yugaloy, nalunang ito. Ilang ihuli, tunyo kay ni Yuit, ayong ika nga tataw, tunyo kay tamayak to Yugaloy, kihani, kanok to kaya kakulil, laki kalwa kata, tuktumikanot, ang una hulwa, viktaktut, tatigit takaptigo, kawiyimang mata, aula yung mata. Iliko hito kay luta ko ukiw gahay. Huko hilaw si mang itut. Nauko tang mga ta, namitang mga ta. Tagvaungin nak tildugi. Kihan ni alakok tildugi. Ahidjak si malik tildugi. Ublumi. Kawihang niluk kano. Ukaw hiri ligup tigulunin. Ano ini ang kano? Pag nautilyo, sunikay, kanok to ako tiniklo pa. Manikibad lang ni. Ubalunay, kangyak sinig nito ang ugalwak palunay. Kano ini, tuktukak paloy ng matali. Akwe ni, nauyan nilo, salig nilo. Kaya nilimane, una, ini kano. Ako tildo at yugalo ang makangat sa inyong ni. Una uyak at takit. Tabaw blo ni. Tay mga ni. Ahit siya mat. Taman na. Ukaw hiri ba ka? Ako kong nakikmat. Ako kong nalik kami ngito. Kanok to kaya kalagilik ko to gugalo ak. Kanok kaya. May nakitang na kaptigo. May nakitang na luglugi o galwa. Aulat silang itugo o galwa ni Diyote ni. Kihan ni inuktigo. Ano kaya? Taman na. Kamagigyaw kaya kalikko o galwa. O mayuligin ng loba. Ihumatan ng loba. Ahingit nigle nutami utak kibik talaw yuak pugot ila tamani kang itsinig ni mitak vik nutami utak kibik kalilawman nuta yulik putay ka ukwek taulitay ng lawman ami hunuti kita usuta ukwek taugyak toksunitan na maligaliw ti adjugeng ito. Canada milo inira yuliri yikuni kay tikito kalokso ni ukwek tau tse lakputan na nutak utakivi yulik tikitak tunulu tabunak tak tunul kadjari yaw wakpok piwi yaw wakpok ublogo minta kiyo kitaw tau yay nakto inuit ilitak sinikunut igahimatak to ni ay sakit sila umiyo ipakaw ko 61 niyo ko ikayulaw to ay sakit talaw to katisuwi 61 ublogumitak mik ublogumitanik

0: he mawage atu ne pūkto kau he mayu nā ne matuling nut te ai lau ko matai koa ai au tamaklu te inung nut ublogumitai ili taksinikun nut ami hutre me tiki he malau me yutama ne hea gayak vityoa katimabiyo lau ksu ne tauksia katigiing ne kaktau taktu nut Iko nang mining no katima yildo at ubalon ni nang minili. Tiwal ya titsin ng mo katima ni utak to agago tamak. Tamahan ni kang atlin ng mi. Ami huno tikitaw yung kataan na akbilak to ni kiwal lilog tamot. Ama katima yak tukto at kuhak to wana peglak palya yun. Ukain na hukto ang iglik yuak himalang maggo kang iksinak tama nang mayo tatukalit tigulik ay utsiri doang iso tigo utsiri yabaw galwa kihene kamagiyaw takmat tikihak tunutuyong meno kamagiyaw ngin nahulik tutana ang iglibad liya himaningan no ya tema ako ni yuli kamaw ko tako alo atang ko Ima, ibelumat na.
1: Damna tu sabi kita ada bukti valia lagi itu teman kita tenang min. Donna Adams, koyet nami. Mana bukti valia orang lagi yang nak telat saya ikut utara yang nak tahu.

0: kulimanut nuna hakaksi majunu tuanga juning da ko sektau ringulortu namine nanuna si maju inuna ratu tila badomi nuna tuhabut da ko ngila gabama tuhakuno tutsi majun amadutau khime kojo kanne khujiluti gabama tuhakuno luna ila utangini dai malu atakku ngila takhe ulau tumi gabama tuhakun dai matakku ikhatui bikut khauri saktau juti gisu nginni nuna hakaksi maju ipijun nautingin no angila ungin mata ukhaktiu jo nuna tuhapukun nu dai ma apika jau gomi apik saktau goma mat nille goma laungitu atakku ikhatui ji naluna yaksi gaya khalatu gabama kut ammalo nuna to khabut ta ko e katu ibi ko la utilugin ammalo anu ko mu ta na pauti e ko makutile ko ta ko marne to hitir mi unu ta na au ja ula tu a kita ula tu ani ko e go gulu chir binga go ho be mi 125 kilometers nigginga ngane khalo tu chem ammalo oxualo tu na mi 3 million liters ni atung nginak saw niya nagay juin nakagutaman David umiligato kitang miyo cooperation ang iyo kangat kitang miyo inyo katadyo katigingin akagutamak siyo tingin ni katimatilugin nagadyaw na kimi ukalaw do tayo maikadyaw to katya niya tulpiballea ng mo.
1: It also establishes
0: tayo mataan na pigiyakutaw balea kung na to salu majuni ikong makuti hakluti hope bay me amalutaw tako tamatsuming anunalin no atok tau wale akong naksiluting tayo malo aniko ego nga ujakan niya bingani ang iligay akitilugita na kadyo sila to 2030 ulapan
2: Koyan na may kawaysa to sa exit utak to tamaka tanang mit tayo mo iligay lang to wila to sakso giyang nang wachaw chak kisianit takwat temo haki palle lang matela tv kut dilangi tau to ratta tila temo takwa kitut salak salak tut buluni salo lok tut unika o yak ne akila tikini la manchia kut ketiga le la mata si bul depan nganit tamna 2026-2027 angika samability kisen salo le lok tut kuninga Carolina Hurricanes, Hurricanes kunnun. Takuat Carolina kut six ni itik tilauk lutid. Takuat manchia kut sita mani itik tilauk lutila. Este masalau li lauk pun. Ammatau takuat Toronto Maple Leafs. Pita kataka lauk tuila takuninga Nashville Predators kunnin. Takuat Toronto kut salak sali lauk lutid. Taliman itik titib lutid. Amma takuat Predators sita mani tikti simalauk tut. Takwa overtime tiliwila Toronto kut. Tamani 20 seconds kulik tiligutam na Austin Matthews itikti tilauk tuk. Tamna ikayok tau blu nila tak suminga ni Landermon. Ammatau tamna ujang nak tuk. Tamna ikayulauk kasunit Whitehorse Yukon Mutak. Makana ikayulauk sunit. Ammatau chau ngok tilugut ketiu yak ketik tilugit tamna sibulak pa cham itik titilauk tok tamna trant kun ketik titiu yok ammatau takwat haki lauk tuilat mammoth ketik katkalauk tu New Jersey Devils kunin takwa mammoth kun rak tau taliman rak lutin amma New Jersey Devils pingasun itik titilauk lut itik titilauk tu salau lilauk lutin takwa to overtime law mi yutok Buffalo Sabres salak sali law tu di lapping asun itik tit blutin takun yang katakataka law tu ilat Minnesota Wilds kunin marung ni itik tit law tu din takwa to ujang na law tu ketik tu mariu law tu ilat nung ata ratak tu din takwa Detroit Red Wings katakataka law tu ilat Ottawa Senators kunin takwa Detroit ku salak sali lauk luti la tali manera lauk tun takwa li Ottawa Senators pingasun itik titi lauk luti takwa tom New York Mutak New York Mutak